0: 6:25. Tiwiwira thanna moha so sawosi seni mithala sa makumeli na thano. Namu imche kula mga pinyelu kulukuyela muni kumanyiranto. O kalo pinye ni mwengere moni moni bondia.
1: Bondia.
0: Okumi.
1: Bakani gahama na ndusha.
0: Bakani bakani. Nalacha nani?
1: Nalacha wanaguru wana.
0: Wanaguru wensina nanyo?
1: Sina nani sana batiri suwila nika waneke upardo pairo ardo sisi.
0: Anika waneke ulu mwaramehye mana ninka ikoro.
1: Kaniku na ovolo wa kikoma pa.
0: Wala. Wala. Ki ani wosi selo komo ya kanki ani ka ne ke ala kala kan knanni wa ka hin ka hi ba ban ke
1: kanni wa so ki por kanni wa pa na ka ki na ta ka wa her ki go bolo wa ko her ki na bolo na mo ko ke mera ki bolo wa
0: wala mo ko he mera wi ole lo ne ren ku mana pa hin
1: ah ni pa
0: ti a pa mato ah mpu wa chuani ku ne la no lelo na halu vire ha hai
1: Ma tai na hana ba ki na wi ki hele ma he ke yo gresha. Como gresha yu na ta ka si siri ke movement yo aru ka jo pa ba jure yo. Na ta ka ma si siri sho ku kampung municipal.
0: Olola cho ana halo pitana ho.
1: Ma si ki ni wa so ki su ande sele sa wene.
0: Bano hi ha mwela pa huna a chu wala guruwe wo munno na murechele ola le anya kanari winnuaka
1: na da ni no na ha ma shi ya wakani yo kale sin dongo ka divena ma hu kwa so ki kedela po mudaren jayi ha da murechele ne wo kala ma shi wakani wakani
0: ha murela po yo mudari eri mchincha
1: ayo chincha so ki ma hu kwa lo nyoka na wote pa wa shasha na kopo Ina suwa nye chere pama pama.
0: Ina mwerea, muna mwiwa.

0: 6:48. Uyi warafanna moha sawosi sinni mitala sa makuma sasena thonna raro. Batho apo nente pula. Aiwa murejelo la nhalo chapela ne pula. Yo pien na morena morena macha. Lina thamala wona wi wa hite po bihato. O kalopinyo kalopinye moni moni. Bondia.
1: Bondia bondia.
0: Okumi.
1: Kamu kumi kahini yamai.
0: Vakan vakan. Tana muga oluwala.
1: Anam ka oluwala.
0: Amperene.
1: Awo amini o kawa murechele.
0: Muna kawa murechele oho.
1: Amen.
0: Ni va heva kha ni ka wane na tweni miruku ni ka wene miruku.
1: Nari ti hiho ti we efa miruku bene ti we yo pa chele lo va khale domingo. Ni ti wale o ya o vekela o mthamela muluku. Mhm. Bo ano thombolla pa tho mo nim la vaka tho sentri mo puela ka muluku.
0: Mhm.
1: Eya tikale mikro phala e pula embora ke pula e da rupa e ne me etani ye o iho ba wi ba ten o khola mani ni so wa tina muluku e pula si ya muluku eya
0: ke apama bano hi hai wi nala la ya to mure tele yola o hi o e pula ele na vira wi nala le ya manchokoni man loko mwela pa ho ni hai
1: a
0: we nana la nya murechele ola nari nan wi ha murechele mwela pa ho
1: ah nari wi nunu ha murechele mwela pa ho wi bana na pa hi eh ne ya na pota kala mtu a otekela o mlevele la ntse zame timbairo ni na levela na murechele loka munu yako ho yako tsokoro
0: inka wakala wa ochenke
1: wakala wa yano ochenke ti afa o msusele o lomthekele wa pia wa re a tre mi ano to merika hi ani modula mi satana anna te pawi mure amira ko wela po ela bathi ni ano ko ne wera wena kala ko fa jari ari ari kile vele leni ko ne ko mtekele ye to muri ma ona muri na mo khuru mu wela
0: berega do hi bano thamala mi ku muni ma ha yun ka wa munyere na musi
1: mo ni wo pa chera mara ke na ja pe rawo ni
0: mhm
1: ni ona ti anda ni ona re na be kaitano Eya na ka tene le akile moni yuwa no towe yom la pe pama ana mi a tene radio Mozambique mi yuwa elu kuru kuele akile moni.
0: Berigado thamara to kwene kinne merawi a hiwa a hakela. Bondia bua feshta.
1: Obrigado.

0: Wakwea Ochika. Morning, morning, bon dia. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Okumi.
1: Toshili wakani na lukutura okumanyu.
0: Wakani.
1: Yeah.
0: Napiwa welukulu kuyela.
1: Timiano Aurelio wakilocha kinalocha distriti okuruwe lukalitati wanansizi.
0: Wanansizi wanakuruwe ana Aurelio.
1: Yeah.
0: Ana Aurelio ni hiku nilano olelo munuona hai.
1: Epa ni hiku nilano ni nahulilu apa amato. Ni hiku nilano nindri ni hiku na mreche ni nino achiurani na ayato. Untawa napalea wei chiri okalewa mreche na name karakawa mkachi mhina kolea uviwa nana untawa mlevela na. Hino ni wa mkachi mhina makina akwen.
0: Muna levelela. Vamu na niwapanyu inalevelela.
1: Nata, mucho ninalevelela. Yolicho unukulia olevelela na wakikalake wo onyaguli hana. Ye nami na mua wachakela pahe omkurumu weni.
0: Vano hihanto. Achu mukuma yo murangyo. Murechele yo lono ne aho?
1: Nata, ono ne apahe murechele. Kwenye nami wakachemi hao niaka sa henatepa sa. Nakala mahiku miili mararo entao. Leo murechele yinyo apahe.
0: Berigada na ureli. Mkawa mwengire ni amusi.
1: Popa tira kimelele mwoni wa alugu tara nyumura mpachoni. Wanawili kimelele wapa tira wageni chono osansa inapanya ya ugilima ni wiyo. Epa hiru santa kwa bweva mwana amara ni niwadona shafinta. Mwoni mkina kimelele to wama imagina inapanya osanta kwa. Na ini chini wadona kadisha. Ni ana mwiwa ote na radi mwosampiki kimelele mwoni. Ya nami ni hiswele ni kuma mratimu ilikarika ni nimaala usule na pashita uwiri ya napahi. Ya ni ahima kawote ni kivelele mwoni.
0: Eka?
1: Ya kinakota baba.
0: Berega, dana ureli umuluku ureli heni buwa feshta bondia.
1: Berega tutu yolapu wapama.
0: Berega. Sazora 55 minutos I wara tana moha sa wosi sem ni mitala sa makuma tanu ni makina kutano. Era hi hanto hiva. Nera halaka vakhanu o pita munlano. I mita ko se se ha sa o cheku la serem malela. Ori hi ha mu wara tanu na sese. Tiwi no voras. Na hala to chikela o chekula. Ni lo chalai kunan to kon na mera ho ni kunen la nor le to kon repella ho o khalan ton chuno wale la mulako wale la wene wene pipi boni moni bon dia
2: moni moni bon dia mama bon dia
0: okumi
2: bangona peno ni wa radio ni sandiki
0: vakani na pia welukulu kuyela
2: wana mwaki wa bate ba mlo bona ni si wana kala viti pa
0: wulu nyo vamo khala
2: Rogaraga kokala bolo a ni tuna mtepo o rucha rucha.
0: Ke ul ane misi wa kweya e o khala ka ke loncha ke ha tibela.
2: Na re ke rena u burwana le rogaraga ya go mtocha ke hingi ya kala ha a ke hingi ya kala sia.
0: Ke he mo bolo ki wa kweya wa ya ya tuna nanre. Kama ha ane misi wana kala bitiwa wana mwaki wa mnona hai murecha leola.
2: Nari, mrechele wakala. Toa, ninka hii mashove ni amuavano. Na wiwaka zire ye kala hii. Anona mo anu na mwinaze. Mrechele wakala. Bruke historia zindu tuwa za kalei ni makolo ahu. Irikuwa huu inalota mtelefone ni ninka hii hala huu inalota hii ahima avano. Tao, nona wii mrechele wahu huu mashove ni tiyo. Na soto, nirimu kala mwikurupu pili huu ya nikare mashove ni yehu. Akala huu mashove ni to. Ina lela intan ke brochele aola anrankina.
0: Vano winta kahia.
2: Ano namo winare wala mbrochele.
0: Vano winta kahia. Ani hai we munupole we alan chuna winta ka mbrochele aho.
2: Winta ka akina ina mfumari. Ina pakaitudo ikala zido zihindibe la nane. Ne popula sao. Wii erana. Tao, there's a thing which you lambrechel and Takarao, Vinya, or Mpanyamko, a punk, only Likoya, and in about Ahura, Menam Lima, or Lima Mota, Panavinya. I am a Kemota, and Quen Tao, I will be a thing, Kalanto, your cook here, and Rachel Utuli. Of Fumari, about a guy to the Uria, the Kalaka in town. They don't think Kaladoko here, or to the machine, one to Ole and Amlapa. Aida ka evitawe tan ho lambrechele osokoro takarawe ka tamtune naba anlutharu ya khalena etawe hendre tuno khalena mkwetu aro ya mwake
0: Obrigado hiva no thamala mamwira musi
2: moni wa panye apa panansa we na mama dona Victoria kinye iyo tere la atua tera ka chopwe ana miwa atene ale ninga armijo vasku atene ale Afeleni ulo maputo emuira na radio Mozambiki. Ya kele moni wa mloko na MBC wanakala viti wena. Ninyuma mamkarwa radio ni ndriva moha kini kere bon dia.
0: Bon dia, bua festa. Obrigado, obrigado. Bon dia. Chelene hiva na chima kala yura thana pili sa uo siselo. Tiwe mare ya set horas. Na halu ule mikrofona hama putu windi windi rea ni wiria ne sopacho wa selapu ya Mozambiki ni lapo soko pela. No walela, ay no walela, cho no walela mlakola na halo hula, mwiwara thanu na asese sa hosisele. Tewi no vorash.

0: Hapo sira nyumba mpepo rati Msumbiki tichiti budani kundi tenipatri kufika mamizumano lano nao makani ya tunafunefikulonga makamaka na amuna kuulua wili ani wa mbakala kukubetsera penu mankala mbabulikina mbali mwa inuluani ya Murumbala anafuna kutipangiza mziru zao makamaka anafuna kutilanga pa nsiku ya laro batipangiza tambu ya makaliru wa didi ninji makamaka pida tambeo kodi nitambu ya nji makamaka kuti ya pali asha chinchino nkabi kuvera mwambo penu nkabi kuva makamaka penalonga anyakwabala penu ayavwao mwenye anafuna kukumanya makana ya ni wansiku ya laro fala njangani nipano Antonio Domingos batizati kwenda kutali cha kutoma titome na mauna nkulushu cha kutoma babalongani zinamu ya mumbu
1: ini ndine janero kashoti waluza ndina 69 anos zineni pano na kuona kuti mangalamba ifi mangalamba sanguwa 69 jandini kulumbu mangalamba ndia mbisiozu mwana anga kala kukutunumiza
2: nyatwa zina kumanikenei munu nga mankala mpansani
1: sama putu kuti yucho uchita pacho pata nkabi chakuja ncha nyatwa kutuende kapusu kutia uchititepa avizi ukutendi zombu nkabi pondo ukukala marashu unga kala tepa kutia uinjano ntendi hei kota zina tindi chikota kota amalaba saji chadija matafako mwili kariri majwesu wabi maswani ingirai changuna kutua nkalamba asapanga mwana nzeru mbalanga asapanga vizinyo nzeru Wanda nanzi kutichangana chikaji pekali pekali wa mbuzure pekali kadi changana kadi changana people sapasamba chizindikiro ali majove agwa pipi chinchinu bya akukidira watu amune ngalamba ananzi luta ananzi mbani ndi ingwa ndiyo kudabulukewe ndipatali maningi pida chitika wagopa indiana nguja asaona kuti ya huyu ananzi luta ananzi ndi iyo daka kuti jove ndo nanzi luti kingalamba Majinkalan kula bukia titi po kaitan nda tinalilu awona pizinji maning yi hada piwona tai ndi people sona kuta ndi vuto ifi mangalamba sanen seka ujetepa amona ngandi tepa ne kukulona mkuta awu ya nsieni byaki napata kwa macho sima napata kwa mangalamba nza tutai
2: sona kuti mangalamba nango asapumbo fit
1: okay pisakitika tenepa Asa nkutu ule mfita ni pumba puna naji mwana cha hafa atadera ndazo ndi nkalambole. Agora nkalambole asabu ila kantema mba hafa. Agora mwana ula sasa fikira pundu mbafiro na mwana, mbafiro na nungu, sabi alamfandunu aladapole. Iyo hundu alafayenda biyaji. Agora ambu unumbu alasamba mpamani. Anta kupado mbali, ndiye jove aso gulisa mundu kenda kutali inkwantu ule mfiti sonu letai. Analonga tepe ndu ya liyapu. Ndiye changu haki njakuti ule. Na wole mbumurungeza na mbubira iwe. Ayo changana changana. Agora naloza. Suwana lalipepa te. Ndu yali hapo. Alipapora pala. Ndongo tu oke. Okay. Wanda pika saki pendibi. Nsini. Mbapa nyari bomba. Agora nga po nyari bomba para imu panyumba panu. Anta pepa le. Anabwelesa chia kuipa. Ndimu ukoka kulungeza na tikani sana. Konda onana pa ubalimanu. Pepa le. Ndipa nabwelu fiti. Ndipa. Ndipa le. Ia naloza. Sikuti ndimu ulipepa te. Ndimundo papora setabesera. Ngiro malaka lunjibi. Njene.
2: Agora ninga kona kwano pikafunika ninji makamaka kulongo kuti ife tikoni si kule kansambuno itilemeze anthu akugwesera penu mankhalamba tikondi kwa phumba mbiti alemeza mbiti yakuza ninga ale adatikoye ninga payo watu ninga yavwati
1: antandi kuti sapunika kuti iwe jove kuti ufikire nzeri zezire ugope ngati degope kuda kula payo wako pira ugope kuti ona ngosefere anakupanga nzeru Chakuipa, chadidi, unga inani, chapa, indi, kone tepa, tepa. Unga mfikira mwadidi, anakupangisa wa mwananga, onzu kuruanga. Ufambe tepa, ufambe tepa, ukalitinipa. Imu ntuanza kunga mwona, ni mbali yako ngono. Nyapeno nga mwona ni mbali yako. Iwa wapu mbuya kwa inda kareni. Agwala sangati ya mbuya kwa, ndoni mbuya kule, ngono da kangati ngalamba ule, uono le. Ana unga ninseka, anakupanga nzeru. Anakupanga nsangani kwa ukala kwa kunja kufikirambu nzeru, ngadi fikiria iwa nimba kankalamba.
3: Zinanga ni Luis Pereira ndabalwa 1936 já nachina 88 ano ife nyatwa zina ife mas tulikuona linyata porque respeito e kazenefe kuda tomefe kusininga zineve notai mas nyatwa kale kugumana nkalamba njira ukamunyukambo bondia butardi Upo nwenti, ulikuenda kupi, pina ngona ntulacho kushudaribu mpulo kukwata, mbuna kasira kunende. Mazinzizino chiripo hapatato raino, kabi, respeito e casinefe do limatuco em cabeve. E no mesmo tempo, já moana ore, essa famanduli mambuiachemo, famanduli mambuiache. Ana às vezes mambuiache, ana a manga cafuruca che pancheca pache, assim da cuti. O susu na massa bom quatro cobi. Ante kuona kutuana, uyu ndi mbuya adabala mama adabala papa ngabep. O kana chindu chini kuti apase mbuya chuhuli chokuja. O apmeplimenezi kana na susu amfulungu ora nupepe ngabep. Chili kusintiri maningi. Ia inda Filipo ndi kutua akana pangone bebe mbuya ndi fiti. Ena unga sara tamangiswa kwenye panyipa pana iye pa kwa wapo tamangiswa panyipa bachi mbena kakala mfora. Ndoku kufora. Mpasa kuja kwa kutu natani. Ndona kuti pinipa chinjika maningi, pikulu maningi. Mashitambe kunyeleza na kutuwa. Kufirunu watu anaefe unu mkwa didi. So anaye ni peno pina shita wangkai zivika tae. Tulikusintiri maningi. Antininganae ni tambini ninkalamba ponto. Napea kapinu mkeni pino. Tulikusintiri ponto. Pino ine ananga wazukulu wanga. Nati nizaona soferi rinyatu aningana pina shita wangkai. Pirike nzitu nafune unu. Kulima na nchini timani, nchini kulima vera, akuta hafana kunipasa poso mbani. Si, ala ndina tamangu swabu. Nilikusintiri tepa. Ife ile fikira nzizi uno, tikakana akulatu, ambuyatu. Akakana na maora ya maulo, gasambu moto, ningana pale, azukula chepa, naona mbapanga mambu. Kuti iwe, akalunga tepa, kuti iwe mzukulu, o mananga, ati mwanambawala kumera nyanga, kuguna popata. Sio kuruwa pata tayo, kuna minanya nga tayo. Tezo kari tepo tayo, kari sinakulo nga nga sangani kutepa. Ife kari, tuomera mwana, tukaziwa nkazi tayo, chakutuoma. Funakuti ukaina uzo nkazi, utuomendevu. Kari mpali okwa analetu, funakuziwa nkazi. Chachiwili, tikamwa tayo, nipa tikakondesu. Napuli kumanipa tayo, kwa mantipa, kurako jano kapatiji tayo. Yachitatu, iwe na mpodi kufamba na masiku dikwatikiri forma nkabi. Unatafuna nkabi kufamba na masiku. Shinae, jie kutikapa nga kuti, iwe karagazi na iwezu, ukata nifambi na nkazi ya sapisa, unavulika unapia. Pena nkona za karataka lala, manu nkona machita, mpiala pimeni masoloreka, sisi na magulapa, za wapolomula, Manu nguwa hankazi. Ali mwitu maali. Ifepepe tika kumpiri. Akepe nguwa nikapu kakuti. Mukaona nyama ya kunu na maningi. Napoli kuja rai. Prekele sasa samula matenda jaa manu nguwa. Khate pali. Entape nguwa tika kondeswa. Muli ule pino kari miliri nkabizu ika rai. Muli kwa gona. Mwana akaja rai. Ati zai reni. Mwana akaja tayo. Entapi kalunga akuru pensene pepire. Tika kumpirire kari mambo. Ukafambisa akuru kutimu muone kere mkaringana antu. Mazinzizi unu. Kumu iduka saida za. Ndikuchikuchua. Ena ya munangu wale akana miliri. Kutimu mkonde kuja. Entapi funafamba nankazi ati angabi. Akakoni sa funafamba nankazi rae. Tanguti iyo afambinga na akazi. Ukeni mungu funafamba na akazi. Ndipiripo. Entah pepe mbo ana nzizu na pensene pene na pina funza wa kushikola ta siensi ya pide msuleza wa magufeka. Hana kumpiri ilei ningaika kutefi kutabetaye.
4: Mfeka kulonga kute pinangu pene chitika mkulonga kute iwo nghabi koza kutunda.
3: Ngai koza kutunda rae. Imi mwana wa nove anakomesa likuma jaa nipa ya kuwa wa. Hano urini ni mwana. Akuma nipa ya kuwa wa maningi. Pina pina kupina ngati. Isinashi ninchi. Pina ikandu huku. Pepe pepe saragari kemanu kumaringi.
5: Kuba.
3: Pepe nampuru kuma rae. He. Pina pina wasenezi. Ntao utuwele mambo, nika munu kupangalu, nika kutuwele mambo, munu nika kulutai. So, iyo so, pina fune, mshache, pina fune. Nziru nkabepa. Nziziru nukutu ukaina mwanako, ukaina nzukurako. Umpangi ziru, nika zinu ngeni, zizikani panga ambuya nga kare, na pewanga kare, ne. Natipikoze ketaya tangu kuti, movimento wao raino, wavilira. Tangu kuti, akazorano alibaratu kalene funa kuti usembe na putuma kuna na enkazi otaye mwana otaye unsembe upaswe enkazo usipajimba wako ndifuna kuna na ekwashi ya gora nzizunu mwana asatu maja wangunungunungunu ini kuna na enkazi oja enkazi mbuwa mwana wangunungunu asafuna kuti mwana mwana ungunu ini jaru kukuniwa nitafuna kuti wasipulika kuti pepi sieni kabukano kuluka kwa jatu ya mamuna mkulu sana kuna kutipulisa pia didi ana pia kale pia mara pene vili bila sambi pia anu nzizunu za ana pia pina winini fula kutazu nzizunu kaya kweze karai ini chitankanu changa kani ningana wakale guwa wachitwa wachitwa nana chitwa kuti akalipo Nkalamu na Mbawala intapa kakalamu muna mkulu alinyimbashi ingana hapo, pakali boo yukuru maningi ya mazi, pepo. Entao, mazi zua mumalimu ya kafika. Entao, pinya mapensene pene, pikabila mapimwa boo eneo. Agora, mamuna mkulu wakali ingana pale, entao, Mbawala akabwe la pepo. Mbaza mamazi yao, agora, muda za kubiri Nkalamu, kuti ya Mbawala alikuzapano kuza mamazi yao. Entra Mbawala Nkalamu limbiza pandira mwaza kumuna muna mkulu. Kula muna mkulu, Mbawala samu na kuti mbabwela mazama pepale. Masi asabwela na orange, aluka kuti asabwela drizora. Entra ati asabwela drizora asabo. Entra mpanga, ati ini ba drizora nafani kai pepale. Nafuna ndiji nyama hili ya. Aia asabo. Entra Mbawala limbiza bwela. Muda za Mbawala hili. Iye mbaenda mbangumona Mbawala. Mbawala. Panu ona nyalo hii. Nyaluish atindaiona njani eneli atindule mtu anaja mtu nzacha haya sapo mashi iwe bila kwa chipano ubere naora sezora ubere pano kwa sezora kabira pano utunge maz sej oeto ube uendelea tu na pole bila bila apiva sisi sisi mashi enta Paul yampanga akakompiriri kuza sezora oeto ora alikwenda sezora oeto ora alikwenda Masha saona kuti Mbawala ile katontulira sana mashibesa kontulira nampolisha shaza diwala kuti Nkalamu ile aisakale ngamumbo dzora fika ile pepo sha mbiza za dudumike sha asabwera sha noviora Mbawala yo bagolo bagolo bagolo sambwe pepo ya akala maningi sha nta ngamumbo sha kudafunia amwe atunge mazi Nkalamu ja yafika dakukinae guju Nkalamu Ampa cha, udampe Nkalamu mbwanda nsolo. Mbwe kose cha, mbenda kapasa wa muna mkulule. Ya Nkalamu, chapadini maningi, nita sula nsolo ndushu. Angkura ma muna mkulule, mbaza kwata nsolo Mbawala ule. Mbaza kwata kwata kutu kule pepesa kwa, peee kumpepesa. Atinda kupanga kutu wanu mbubira kwa sesu ora, wetu ora mbuenda. Angkura lero langana wabira unovi ora. Dzora wafa na Nkalamu. Mashibika kupangeni ulokapiva tai. Datepe mba utai angsole. Tegebede. Tipuda maela shitakana. Hadafu arai. Jika tanda uza ipanamele kusatu ndazo kuti. Ife jika kupangani kuti. Unapodi gula na nkazi zai munapia kuna tai ratai. Tika kupangani kuti napodi gumu atai. Muna tai ratai. Tika kupangani kuti inapodi fambana masiku. Muna tai ratai. Intai plusku. Mkuna kutawira go. Mabaninga Mbawala. Hada fayo, ndi muna famu na njira.
4: Nitangweni kulunga kuti ya pali ya chinchino, nangwa angabe kufa.
3: Ngae kufa. Aya kufa, aya kufera njira. Muna na mapala urayu, nisa mpiala vya anamasi.
4: Nisambu Kalambu, tani
3: chakosimu. Sida, sida matenda unseni, unseni kula tapula kwe kumanunga wakazi. Hada kufa, urayu na hapala maringa, ndia lafa. Hini ya ndabalwa. Agwa shikente, pinda ku. 1936.
4: Mabuka chaka chanjuru.
3: Kupi.
4: Kupinda.
3: Yee, ninda pita kukunda kukua ukale ni cha. Chaka chaka kujibuwa vila papa. Waka kala kabutera ene. Akaza mbari kutari, akaza na mimba. Zinachi ni kapiteni, akari kutari. Mbenda kabla pinda. Muka kuna kanda kakula, kakula pinda, rikutari. Ntana bala pinda kule, njipika rizisharindu.
4: Chaka chanjiji.
3: Chenu shisha kupinda huko.
4: Nzizono kanda mbapitani wa makabutera mbenda.
3: Ini, ini, mbapitani. Oh, chakajaji kutu. Ini, luka kutu ndabala 1936, nwe. Mumu wa 36, umu. Mbada tumakale, nesano kurikutari. Andu mbenda na kwe kule kupina, kuna katabela kupina kule.
4: mbanje mafala kafune mkosia panzero ya kufuna mnangu ache kuti apata chinchinwa penu mbumba ileke kunyino zira pia kuipa kuli antu akugwesera penu mankalamba imu ninga mbozi
3: ini ndikafuna kuti mabida kalamba bikozeka mabikozeka antu hawa ndikafuna kuti mtu anamana che anamzukula che anambuya che inta mafala anonga mbuya cheyo bai wache pangamana cheyo pavambo kafuna kuti andu nsini bila kana idea yenu yo kuti mwana kupanga mwana kupanga ite pate mbavambo ziku ili mbili ntendeleza anapulia kana pina kukusenia sena tae kafuna nilisi mafaleno tendi katepa kakana nga na mashifu yanga kwa adrishi kaza na suskira watu kwa kwartelano na napanga kutuona ana hanavu waraya maji mutenta simpili mwapange na puli kwa siya pesi nini tae kuti hanavu waraya maji mwana umpange avwe sinafuna kuza mwuneke na mwana wanapangote ndikada kupanga ini kuti chinapuri stage na kuri stage waona uri kusoferere
5: ife ana pumba mbuya o ana pumba mai wapi kundi kalako tangwi pinafuna kuno kuna kalako iwe sino force mako kukubala o mako barua na macho hiyo inakuja uneka tai ntao mbuya ko ndeda bala mako makombo mpabala iwepo nta uziwe enawa ndiada kukuza ukola untendere na muntu ntalo lero anenale ambuya nwali napudi kwa zunu kila pondo kuti imwe ndimuna tiloza o batabanksa o kaunsa chabu nyata kabita bimare uziwe kuti usho ndida ndikuza ndida ndibala basi mafura kufundisia mpena
0: basi ya Vusera Radio tingafika pano ndiye tafika kumapeto na makani atu nsiku ya laro hada chitefe na munakulwa wiri bulikira mbalo matitiritu ya murumbala matikwa nisa kuva pitankano pabodzi na mafalo kuria mafalo kulanga mbumba mafalo kulanga pale na sikana pyonsene toira kuganikira kuchinja kwa anthu bosibosi nanja pale na sikana zinchi mbali asapwaza pinalonga akulu pinalonga anyakwabala pinalonga ayavwao apo lero takwanise fukubereza makani anewa alopangana Antonio Domingo shatakwanise kubereza makani anewa taenda salani tinati tuzaona ni siku zina mazina.

0: Nga ntendere ngufulu. Tingalonga ufulu, ngutambaruki ungaoneka muna anthu, mbakhala makusanzaya, kuntima mubukhala mpakuchena, na chiverano, ndipanalonga anthu kuti pana ntendere. Ulipo ntendere unadikira anthu ingefe anthu akunamata kuti ntendere wadidwa kwenda na kwenda. Tingati tigomezere makhaliro athu apano pa dziko, ndinenda kakusinyirani mbuto ya didi, muna Juan 14 pachibodzi. Kuti ndinenda kusinyana nembuto mbwenye ndingamalasanya kenda ndadzabwera pra kuti ndidzakubuseni ku dziko ino yakuipa ino dziko ino kuna ka ntendere mbukakhale ku ntendere untendere unolongefu ngwakunamata mbwenye tingalonga pa ntendere wapanyama pano tinalonga tani pano pana ntendere wakuti wakupangizika kuti bwerani mudzaone kuna munthu nkhabepo so pano pana tabu pana nyatwa pana manzunzu akusiyana-siyana pana miliri yakusiyana-siyana mbwenye inepi tisapangwa kuti ife tipiriri maka kukhundu kwa ale anthu akunamata asapangiwa penepi ntendere wa dziko athu ino mosambiki tinachita kupisangazira nakuti piri kutsaphata basa ipitayi so kada munthu padakhale ana nzeru zachimwe iye yekha kuti akwanise kupironga na thangwi ya ntendere dziko ino njadidieni so na thangwi yakukhonda kuphatana mu nzeru yakukhonda kuphatana m'manyerezerero ndipo sadzathawisa lilimi yakulonga mwa ntendere thangwi yachinkhabepo chiphatano chakuti bwerani mudzaone tingalonga chiphatano cha ntendere dziko yathu na Mosambiki dziko ici mulungu ayikha mwa ntendere ntendere ntendere usabwera kuna anthu ntendere usabwera kuna ale analang'anira ntendere usabwera kuna anthu onsene apa dziko ngakhala mu chinthu chibodzi chinalonga mulungu mbichibveka kuna anthu dziko ici ili pa ntendere ndiri kulonga tepa ntendere ulipo mbwenye ntendere podi kuphimbirwa na thangwi yakukhonda kukhala na chiverano kuti bwerani mudzaoni thangwi yanji ndiri kulonga penepi ife anamati tiri nayo njira zizinji zokukwanisa kupangiza kuti ntendere ukwanise kuoneka mbonye piri kunensa kakamwe nchichiphatano kukhundu yakunamata neye asapaswambo tsidzo mbakwanisa kulongambo mafala kuverana na ale analang'anira pya ntendere pa dziko pano ya pansi ndikulonga na thangwi ya utongi wapano pa dziko pyakunamata sachita kupironga kwene mbapichita kupibumunyula mbwenye kuphatanambo mwa iwo umezho mbalongambo kuti apa tisenetenete sake nzeru zikhali zibodzi ndikuona kuti pisakhwichana kakamwe thangwi yace so angakhala pa afilisau ninga governo angapilang'anira mwa iwo wokha mbaona kuti cha piri kutithina kakamwe asasaka kunanya kunamata sadziwa kuti aneye asalonga ntendere wakudzulu pontho ana nzeru zokwanisa kumwazambo ntendere wapano pa dziko mbwenye kupikhambo kuti bwana tikhali pabodzi peni tiusasanyire ntendere tikhale napo bodzi peni ntendere pangiza kuti tinachita kupisangazira pyathu ntendere ulipo mbwenye ntendere ungabe phatiswa basa ntendere ulipo tingalonga kuchinja thangwi njakuti anthu abuluka pa nkhondo ile ikhadalongwa kuti yapasabasa kakamwe pa pyaka khumi na pitanthatu ninga munapirongera anthu ikhali nyatwa nkhabepo ntendere basi nyatwa ineyo yakwanisa kuvuguda anthu azinji mbakwanisa kwenda mbaoneka mbaoneka kuti si anthu anyanzeru anthu atamba ndondo ikulu kakamwe kuluza pinthu pyawo anango atena lero nkhabe kupionavi ningapiti pikakhala ineyo pa tempo ineyo anango mbakapiswambo pa tempo ineyo chinchino mbali kupionambo kuti bwerani mudzaone kupangizirati pakwecha kuti ntendere unango wakusekesana na makhaliro apano pa dziko mbitipangizika kuti umbwenye uli kuoneka thangwi njakuti utambaruke uli kuoneka tinalongana apo mudabuluka anthu mu dziko ya duziduzi ya ishi ya ku Malawi azinji kakamwe abwera na pinango pidafunzirewo mwakuthawa nkhondo andzathumba adagwandikira naye muno nkhondo mbi amalira muno nkhondo ineyo pyaka khumi na pitanthatu yomwe ubale akhaonambo kuti ale adabuka uko abwerambo na nzeru zinango uthambarukeni wakuti pa nyumba unakwanisambo kukhalambo na chakuchitambo njo kwenda kachitirambo phondo linalonga anthu latrina ikhamangirwambo nyumba kaleni muno ne pikachitika penepi nkhabe mwa azungu masidadi pikachitika mbwenye ntsanga na mbuto zinango penepi ne pikalipo nkhabe chinchino pinthu pedzakoma uthambaruke uli kwenda mwakukwana posi chachiwiri anthu akusakambo kumakhaliro adidi nkhabe kubwerera pontho chindulinduli nkhabe anango akukwanisambo kuchitambo mavira mawo awo penango akuchitambo mabasa kukwana anango ali kufunzira mwandi mwemwene anango ali kuthambaruka mbachita maganyo akusiyana-siyana kupangiza kuti kuthambaruka tikufenedzera kuyenda kuti tiusaka ntendere Pote kwenda kukwaniratu muntendere ninga munafuna muntu tangwache ntendere. Tingaulonga ntendere ngwa kulapa. Mbonye ife tiliku saka saka mbonye anto liku fenezera kwenda kwekule kuntendere. Wangakala kutu uliku kwana tae kuntendere maju tambaruku uliku kwana pa makalilu anto. Ana kutsanzaya telefoni ni ninga manolonge fitinepano. Penepi nepi kalipo kale ni nkabe. Pankondune idagbanda hii ya seru santo azinji ponto ne telefoni. Na kuyironga kwe ni kuti telefoni. Kolongwa trufuni ne nchisena. Ne kolongwa telefoni ni trufuni. Apo na ipyo chinchino mwana nkulu telefoni ili manja. Ili pabinti kulonga makutambaruka. Alikutali usakwanisa kulonga na hii. Ana matelefoni mba kutimbo ya sakalamba dinyiri grosso. Musalongiratu mbumuonana. Kupangiza kuti pintu. Pirikuchinja. Pintu. Pirikufenezera kuntendere. Mboji tingalonga ntendere ni kutibwerani muzaoni. Mkulonga kutifi nkabi za vavi kupa. Ne kufa kusaoneke tayo. Ne njala za zaoneke tayo. Ndi nolongurati kutantu alimu ntendere. Mboji tinepantu kufenezera ntendere. Makalilo umbwe nye walipo pa makalilo antu.
1: Tingalonga kukundu ya mazi ya kumwa.
0: Pintu pia chinja. Tangu nja kuti. Ne pikaone kambo mazi ya kumwa kwenye ne anturnera kufika ambo mbutu za madistritu. Maprofise mwini muna angu kakanyatu wa mazi mbonye munu madistritu muna ife. Na malokalidadi maposto administrativo antu akamwa mazi ya kuchita kupola na mapaza. Mbonye chinchino ndaona kuti utambaruku ulikukwana antu alikumwa ambo mazi ya kuchita amunjigo. Anangu walikuwa namba ikira maturnera, visa mondiali mponda kupita pondo na uku, kwa namba ikira andu maturnera mapainel. Kukundu ya mazi, tikuchita kupisa kamba kutimbana na mapondo mazi ya kuchitiratu kutia mavundu. Mba kuenda katumba pondo na chindiko, mba kakota mafula, kutia kwanisi kukwata mazi. Chinchino nepi koneka vengabe. Taona kuti governo ya atu ya Mosambiki. Kukundu ya mazi alikuwa sasanyira kutinga brani muzaoni. Kuinji pa kwa antu ndiku mbonyua likutimbana na nyatu wa zenezi kutipikondi kuoneka pontu antu wa kwenye kumwa mazi ya ndimamweni. Kaleni mazi ya kamwefi ya kapasa matenda kakamwe tangu ja kutakali mazi ya kukundu kusungulu wa mwandimamweni. Neku ipuwa mangu wa langabe mbonyi chinchino nkabe. Tiliku mambo mazi, tiliku papsu mambo makoloro, ponyambo michera, penepi kupangiziratu pa kwecha. Tikule medu wa kutibirani mzaoni. Pontu chachwiri. Kukundu ya makaliru hini. Alikuchinja. Kugona mbo malichera. Kutera maimbu mba kuenda kutuluma. Mwandimamwe ni ipi ndikupeo na kutipinango pintu pia ulusu. Pina tichitira governu. Kutisaraka na kutumuntu na muntu. Hakwanisi kugona mredi mshikatera. Ndiyo malichera na kwanisa kumanga imbu. Penu kutawisa pinango. Tingalonga kukundu ya makaliru. Amiseo. Njira zikulu izi. Ziri kusasanyirwa. Mbonye pangono pia polulisa pangono kati mwa makaliro atu ampisa. Kale na kale ndikava kuti anyakwa ushu na anyakwa unangu. Peno tsapanda ushu na tsapanda unangu. Peno mfumu ushu na mfumu unangu. Aka verana mba patana na mbumba ya mpisa mba verana mba kwanisa kukunzulira njira hizi mbizikaza kuchena. Simisewe kupita makaru ngabe mbonye pene pika pezera kaka mwetangu nja kuti. Pangaoneka matenda nangwa sasa kala maya kudonthirwa tingulonga maya kudonthirwa ndiwa maya kuti anapakate ya kudikira kutabali. Kunga kala kuti kuna miseumbu ya nchinkati nkati andu mbakwanisa kupatana mbakwanisa kuchitambu uchesa wandimamwene na kuikunzulira mwandimamwene. Tinga apembambu ao analanganira pia ungumi akakwani sambu kubile sambu transport ya kukwana akandi ambulansi akatambaruka na kutamangu na kakwatantu mkati mwamu kunda kala na mise ya kutubula muzaoni. Chivera neche chikunu kakati chatawa. Chatawa na tangu ya nchi. Antu akada zbirele pshakakamu kutipangono komite pelu trabaju. Upate basa ndi kuchite bofie pangono. Pepe bwilesa upolulisi pa ntupangono antu akalangata apolula. Chinchino unga mpanga kwenye mfumu kutubirana hapa tivirani. Mulimi nse umupatanemu na mfumu yu na mvowa. Anatipasa konta enchi. Tinapaswa enchi. Upoluli obirela pangono tangu ya kuti kwa zbirelesa kuti teapatisi basa teapasi pangono mbo. Komida pelo trabaju ya gujula pangono kukunu nangu. Mbonyi tingalonga kane miseu mikulu mikulu. Ninga inapasa utambaruki pa mafambiru atu kwenda mbo masidadi para masidadi nangu. Governo alikupichita mbuto zizi njizikuenda na kutiziku ya kula inu. Pida kule ziku. Lero na lero kutipikwanisi kwenye kirati pionsene pende nkabi kwanisika. Mbonyi pangono na pangono pilikuenda sasana kubala. Munga bala mwana kutia kwanisi kumpanilisa ninga pinafune pionsene. Pisa chumanika, panangu sotama kungulira kaudula mbozi, kamiza mbozi, timizi, anashumbari kuenda chaka chinangu shikola, nkabi kuenda, tangu batishpeza, Sasa wambu nika makaliru andu na pina chitambo ziko governance sasa wambu chibwezi. Asasaka panangu kusakoma kunangu mbangu mkatenepu. Angamamba kumisambu uko, angamamba dudumisambu kunduru kumbonye kulira kwa andu. Asafuna kabozi na kabozi chaka chibwezi nipa kupita piaka makumatatu ipi. Pikwa niretu pionse ni ndendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend kwanisa kuika maso chero kulangana kuna governo kuti akupichimwana kupichimwana machipira kune kupichimwana ngabe dziko yakula
1: ndalonga kuti kale ne mapunziri pikanensa kakamwe tangu kuti pakakhala sankho pene wababatu ambuyatu angafunza akatomera primera ate angafika pa tercera klase apa kuti afike kwarta klase chapi kadzukima iwe na zungu akatibisira pene pakuti nampodi kufunza maka munthu wakutswipa taye gopana dzalandana na iweni apo naipyo chinchino na piri pidenda kachita governo apiona kuti ipi sipyo taye aubusa umpha unowu chinchino uthambari kuli kuenda anthu pakwanisa kufunza ninga munapefunirewo pisaonene kuti pisapololesana pa makhaliro a maphunziro ndi thangwi yakuti ana athu awa asakwanisabve kubvera mbubwerani mudzaona mbaaona ambuyi wanyakufunjisa ali mbaninga ndi apewawo taye ninga ndi amayi wawo mbo kumaprofesori achikazi taye chilemezi chili kuchepa thangwi yanji pidalongwa kuti azungu asolonga tekinolojiya avansada mwana kalene akabvera ku xikola akabvera pontho m'mudzi akabvera akulu amudzi akabvera akulu akuxikola asatomapunyuzukiratu m'mudzi momba konda kubvera anyakubala angadzaenda kuxikola sandakathimbana pontho nawo anaphunjisawo kukhonda kubvera kwa m'mudzi mbaendana kupondo kuxikola kuli mbwenye maprofesori asakumpiriri mwambo kuti ana akwanise kwaafunjisa uthambari kuoneke mangwana kuti mangwana zakhale azungu mbwenye pizinji kakamwe nkupangiziratu pakwecha kuti pisadodomeka kuna ife anyakubala anathu kuti akwanise kukhala akuthambaruka munzeru zakubvera ife na kubverambo pontho ale aningaanakhalambo patsogolo kwagawira nzeru mbwenye tingalonga kathangwi yakumaphunziro ne pidayipangabe maphunziro ali kufamba kuti bwerani mudzaone pale ana anango ali kubvera ana anango nkhabe kubvera taye thangwi njakuti pamachitiro ngaabvunza ati desenvolvement a desenvolvement pidabweresa untenderi ipi kuti pinthu pingadabwera pinango pili kupolola pa makhaliro a anthu anyakuphunzira na ale anafunjisa pisaoneka ngati mpyakupolola thangwi yanji kwenda kubvera
0: kukhundu ya ungumi uku ndikupiona kuti nkhabepo pyakuti tinakwanisa kupithonya makachala taye mabasa ungumi ali kuyenda sawasawa pontho nanga edukasawo makhundu ya ungumi anthu ali kukwanisa kukonziwa kalene ne akayenda mauxipitali anthu taye akagopa kubala kwene akabalalira m'mudzi ehe kazinji kakamwe akabvera maningi anthu am'midzi ati mbakadamwakadamwese kupitziwa kuti pinthu pyonseni makhaliro anthu asapfunziwa ne am'manungo mwachi munthu mbakwanisa kupenengwa mbaoniwa kuti ninji pinabveye kupha kalene pikhalitepo taye mudzinene ya malaria tingayironga tikuidziwa mbo chinchino pano kuti malaria asaphadi anthu kalene malaria akapha kwene anthu kupha kuyawo anthu akawangana tepo basi kulonga kuti ndiufiti basi ndiufiti ungabvunza ati nkhabe ngufiti mwananga manungo akupisa apa zungu chinchino apifunza kudzera kuna iwo anzathu nalangani yape ungumi mbaka apangiza kuti nkhabe tomane kwa jobola pang'ono mwawo ni manungo mwawo mulitani angapima m'manungo mwa asadzaona kuti kupo masiku taye timisapangiwa ndi malaria anthu chakudzindikira wa chinongwa malaria ninji azinji kakamwe asapangwa tenepo kuti ifene tisapidzwambo kuti pisabwera kakamwe na thangwi ya kukhonda kugona mbuto zakukwanisa kukhalambo zakukhozera pang'ono zakukhonda khala za malitchera kutera imbo ngalumwa maka na imbo pisasosa mikanzu ninganeneni ninganendefikalonga kuti ndiwo malaria penepi tikuona kuti governo akuthimbana napi kakamwe kukhundu ya ungumi ali kuphedza kuti bwerani mudzaone ati kulonga kwanga nkhulongo kuti na anzangenembo anakakhonda kupinyerezera mwandi mwemwe nakwasimba anthu anewa nkhulodzwambo kwa anthu munsolo mwawo mbonye kulonga mwandi mwemwene kukhundu ya ungumi ali kuphedzera anthu ali anakhotsomola ali kuphedzera anthu anakhambalamala nyonga omwe ninga matenda achimuna ali kuyenda kapumiswa kweneko katumbuliwa mphizinji pinachitewa anzathu a ungumi awa kuthembezera manungo athu awa sapidziwa kuti iwo nkhabe thimizira ntsiku zakukhala maso kuna munthu mbwenye kulonga mwandi mwemwene pa thangwi yakutetezera manungo a anthu kuti akwanise kukhala mu umbwenye ali kuachita mokuti umu nomu ale anapitoweza kupitowezekambo ale anapinyoza nditepombo mbwenye kulonga kukhundu ya ungumi mabasa ali kufamba mwandi mwemwene mwakutambaruka pontho atifungula maso mwandi mwemwene mbitikwanisa kuleka mabasa anyamva kachitefi tangu njakuti kare na kare pika chitefi pina kumatera tikachemera teka mamizumu chinchino tikupanisamba kutraira tsaira pachintaru tikupanisamba kamuna latrina kazi dibanyweni kusachitwa mbunyai pere pionsene pingutavisa matenda tingaje pina kupia kutusipi tasakupanisamba kusamanja malangizwa nea kutimbara na mani ndiyo asaude asakwanisa kwenda mbapita mpisa kumachita mapalestra mazinchi kuti anta kwanisa kuzindikira kuti ninji pina kwanisika kuti akale na udidi wa ungumi wa kwenda na kwenda
2: pamula nkulu tupangani pangono pina funika ninji makamaka tuwela kuti ufulu watu ukale ukwenda no kwenda ntendere ushu na ifelero ukale ukwenda no kwenda pina funika ninji makamaka
0: nzimu ukale ukupatana pina anko pisa mala na mulungu tinga mpasira mbiti chita mapempero mikanzu inaoneka kukwabu delegado kabe kupiziwa kuti ninji pina susamaninga mikanzu kwenye kuna kutimbotu kuna ini kuno kabe kwanisa kuona ninji pili kuchitika kukwabu delegado mbonye kuva tizi kuva maradi mbisa kwanisa kulongwa kuti anzatu ya kutamba ndondi ukulu kakami kutibirani muzaoni mbikalanda napo nenga na iyo ikafambenefe muno ngule ngule ya piaka kumi na pitandatu mbonye tinalonga tenepa chinapasisa mikanzu kwenye kukwabu delegado uko mulungu basapiziwa kupemba kwa angana pemba kuti ife tinatopa tae na kutukwatu kuno kwa tondola pepe pilipi utani nga pino nika kukabu delegado Mosambiki mbakala mbozen tinati tikale na ngumanyo tisakambi tulonga pondu kuti tendeti pembelelani ushu na nzachi tinga kala, tinga famba, tinga aje, tinga gona tisaikambo mapembero na tangu ya provinsi ya kabu delegado tikulongira kuna antu wa nsena likweneko anata mbando ndo kweneko siya apale basi na chika na ngabe ankalamba, antu wa mboma ehe, kulonga mwandimwe mwene apale na chikana na anapia nene nkabe funzika pedi dishkola tae panagumanika nyatua pasabweresa mikanzu kakame ukonda kuverana mbonye naipio kuverana kusakala pasogolo mulungu wakakala mpasogolo kwene kule tesapangana pene pe kuti tendenti kalina nzeru zo kupanisa kwe kama mapempero kuna nzato na tambatabo ninga kukabu delegado na mbuto mbo zinango nyatwa nzo kusiana siana ziri kukabu delegado mpia ombu kada provincia pana nyatwa zizi njisoneka nkati mwa provincia yao si kabu delegado basi tae so kabu delegado na kutipisolo mwa kutininga ningondo ni mikanzo pama kaliro antu kwene kukwenda kuverana mbonye kuverana kusabwera na tangwe mulungu wankalapa tsogolo ife ninga matsogoleri inini nditemba no mpa igereja panga tsakalambo na mapempero mbati pempererana mbozi na mbozi nakuti buku solonga tenepo tikale na ntima wakufunana ushu na nzachi tikalembo ntima wakuverana mbonsisi ushu na nzachi kufunana kwathu tisidzafunana pantendere na panyatwa anzathu angakhalali panyatwa tiwange ndife na mapempero ninga ndife angumi kwene kule mulungu anakwanisa kwatontholesera pa ukale unango uzinji unendakaoneka pa makhaliro awo mbonye naipyo anyakunamata angaphatana pakhala chinthu chibodzi mulungu ambo mbakhalambo pasogolo na anthu mbo anakwanisa akhala atonge mbapidziwa kuti mikanzo njanji inaoneka maka kukabu delegado tonsenetene mbitimanga chinthu chibodzi mbatikhala na nzeru zibodzi mulungu mbakhala pasogolo pyonsene pinakwanisa kuchinjika pindi pikwanisa khala pondo mwakutontola iwo mbakhalambo sasani ngamaanandefika khalambo kuno kukonde kukabu delegati na pironga na mbodano.
2: Mbanji mafalo kumalisa na funemu kusia kuna hali ya vesera radio na tiprotana panzizi ninga naono bulikina mpimba za kusia na siya na mamu na mkulu.
0: Ene nisa kumero kuna hali wa nsirenena na tiprotana na kundi vesera panzizi nga tinaono. Nisa pemba kuti hali wa nsirenena na divesera pena nafra kundi vesera mba kwenisa kupisa lakana mandima mweni. Papingana kupangono na pangono bida kwenisa kuta kwenisa kupipatisisa. Tinyanyi na ukalanga nganga na kuvera guvernu. Unamati usatambaruka nga kalakutifi ndifi antu wa kupatana na boma. Nkabepo cha kupambulana anthu akunamata na governo tingolonga anthu governo mbabwezibwezi pontho asatongwa ambu kuti akhalembo ana mulungu kabepo sankhu ne inji ifenenembo pontho anyakunamata tingakhala kuti tinafuna kutambaruka pamwe ndi mwamwene pamabasatu tikhonde kuthonywa chala mbatikhale ne anthu akuphatana na governo tingaphatana na boma pina tsanzaisa kakamwe chinango chinaphemba tepa kuti tisapasana mazungu pang'ono governo sakanga tisakalisa pontho ndife anyanthu anyakunamata tingachita pinthu pyati mbitikhonda kuverana na iwo makamaka ninga kunamata kunanamatefe chinchino nakuti uthambaruko uli kuoneka abale anango mipingu yawo sakhala yakunja unango unamva mpingu athu wabukira kupi mphapo igereja tisaphatiwa ku Malawi anango mbaku Zambia anango mbaku Brazil anango mbaku America pidakhondeka tayi tingapita muno mbati apaseni luso yadidi kukwanisa kuvizari governo governo akaida dziwa akhonde kututumuka tiri kubva pene pitangwa njakuti kukabu delegado tikapiva mpenepi kuti anyakunamata senda pano mbafikirira pontho mbapitisa mabasa anangu akudodomeka mbadzambo na dzina yakunamata anga mala pene mbaphinduka mbachita pontho pinango ndikudendendemera tayi mbadodomesa pontho makhaliro antendera mkati mwa dziko ino chenjezo yanga ndikupemba kuna abale onsene alana namata pene kulongwa kuti mabishopi ma reverendo ma pastori onsene nene ma lideri na alanangu onsene ma lideri religioso analongene kuti onsene nene tikhale na mtima wapansi wakuphatana pa chilichonse chinafuna ife tikwanise kuphatana na guverno mbe tikhonda kuatutumusa mu njira zinango zakupasa manyazo pa makhalidwe mkati mwa dziko yathu ife tinakhala na mipingo yakunja tikwanise kukhala nazo ndondondo mwakukwana kuyenda ku resistu kaapangiza chonsene mulendo angafuna kupita muno mbati thamangeni tikapange guverno tifike mpontho kukhundu ya umangi ehe kwa kupolisi akwanise kalembo na komunikado yonsene nene mbadziwa kuti muno mubwera alendo alendo angabwera mkati mwa dziko yathu ino kubwerera kwawo tipangidza pontho guverno kuti tepa anabwera na diya kuti apita chali muno mbawa alendo athu tepa na diya kuti alikwenda mukafuna kwenda kwenda pano kaapanga kukulira guverno kuti alendo athu alikwenda pepire teratani mangwana tinadzakhala pontho ifano akufunaniwa tingapanga guverno pa pyathu pyonsepe chitefu na abale athu akunja uku pisadzakoma mangwana piriki imfa isakhala na munthu m'manungo mwace kodi imwe mwankwata mzungu ngwakutali ngwaku america wabwera nayi munchikhumukhumu guverno nkhabidziwa chinthu atongi nkhabidziwa chinthu imfa ngankwatira kuno mbafa tingakuchisa kuna khalemweko imulonga kutatambira misionari tatambira mkada mwa athu wankulu bishopu athu wankulu kodi angafera muno mosambiki mwe munadzanthukulisa tani mbayenda tene pakana kwawo aende kaikiwe kodi unadzapanga mbotani guverno ya muno kuti tenepa wathu afa mzungu athu afa penu mkada mwathu wa mpingo afa adabuka ku italia adabuka kupi pena buka ku china munadzabvezariyani mangwana adzakhala pontho nkhambala zikulu kakamwe kuna ala adantambira mbwenye tingakhala kuti akuphatana na guverno pinthu pinalulupa anafuna khala na patsogolo ndi guverno thangwe achiwo apidziwa pontho antambirambo penepi ndi mphangwa zanga kakamwe zinafunini kuti tikwanise kumalisirana na kwapangambo abale onsene kuti mbe tikhali na machitiro ansisi guverno angalonga bwani tiphedzere mbwanzathu kukambitilika tene tikhali patsogolo kuphedzera mu nzeru kuphedzera mwa kuchitikachitika kuphedzera na maoferta kwa ale adagumanika panyatwa mbetiabverambo msisi ningabale athu
2: asavesera radio tafika kumapeto pa ntsiku ya lalo nawo mkani athu pakulonga thangwi ya ntsiku ishi yakukumbuka mtendere bulikira mkati mwa dzikwathu ino mbwenye adakumanya makanani wa ntsiku ya lalo fale ikhali yangene ni pano Antonio Domingos kumichini ndikaphedzwa na nzanga Juli Poso tayenda sawane

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Estúdio da Rádio Moçambique, Copeni, Moteni, Mvruana Mabassali Vatado. Andro Madayani Mabassali Zunichobo, Mati Wadabno, Malabumanei. Mwirubuno wa Outubro, Tengo Wokumi, Yaki Kinemachuminadaka, Makumela Tananga. Dabro, Labo Namurendele. Nona nakaleni mudimani ya mabasa balizo na ichuobo mpaka varva matiu. Vamfuna yo upaka nyani motene wali na Radio Mozambique o matiu ningoku. Nona dima dhote na tena zine loko saa ipadi ya mabasa ba adabuno. Motene wali ipadi joko mieno obani. Puaguva yo ila mkale ipadi joko ini sabwa mabasa na uzivile ni venje. Niloka namo makani wabale hankana gayo madimingo tene mumatiuni na jibo dhote tena makani vina uku soguro nele oziwani gamalawi yelo maputu wa mfuna iyo thana vopadwa dha mitala mitaraminai na nyo lukuno dude ni mkunyo marabo tene mwana mwyo jwalizo ni inrabulia watuvu inzira nitikani na Belton Kasimu na nikami yadhona Paul Lopish makina nukapala na mazmo tene kala nipadi jioko mfurona gama basaba Anroma Ovanu halizo ni chobo.

0: feeling.
1: Dekana Mukuo, panoite?
2: Yeah, so Benson.
1: Fasha voro, wigumi.
2: Mie mwana machirika.
1: Ka, so feeling.
2: Makana abo mie neva chakulu zina guwa.
1: Ii.
2: Chano kwe, da pejwe dani nanda mie nilua kuliwa.
1: Ai.
2: Mie di pota vene hava anu baga.
1: Nyo, di nyo, padu chile?
2: Nada. Mata gari na mie raya zina.
1: Ihi.
2: Odu wa mamu ngonu.
1: Hi. Aguo ziva wa?
2: Mie disio zokunga vodima.
1: Hmm.
2: Doroma. Wilweji dao. Ya na wili. Disio zokunga weto shkola. Dabweni lua uji. Dabuno kaewan. Hidi yao.
1: Hmm.
2: Nwana makanabo. Bambuluani.
1: Hmm.
2: Nemu nyago kananga wila wali veneva. Mano so beto ni makanabo ni mnono anga mno laga mai. Mbubucha kama kaninga abwene iyo na hivyo lwaga vina guwa nilo kusadati. Nilo vila poga nga miyukua kofi yao nga kusadati. Gata pulila.
1: Nga luga. Yene hapo uluvi.
2: Yene beluwa unu waba.
1: Ihi.

0: Ako anyo apo muna hivi. Adoe, o yon dinyon venyao.
1: Na, gayo soda bunun lo kala dawe ne interferent.
0: Va padu ile so muli meri mingasi, pero sumana ngasi.
1: Na, gayo nozira meri mozana mea.
0: Eh, bae, mugila atuko, mulagiwe, mburuane.
1: Kana ndage ba ni kwantu minya odigira vule ya tinage lokada yeno da da ora
0: na da ana me wa radi msami kanu ulaga ni muje de mvruane acha boru mio
1: ade anu
0: no iwani na makata mio so fieli ngari
1: badi ba anu ko selwe ka mio fieli
0: ah
1: no iwana na
0: no iwana no balo moyi no iwana
1: ko sire du mwaza ko amami mo hortensia
0: Iji.
1: Odikodi ya mwana gao. Wana wili. Balogodu kayo. Wow, ndoka nangani.
0: Iji.
1: Makana abu manu asegeza maji. Munazi mbuji kimakani ngabwele para mradion.
0: Iji.
1: Yene ubu wafina guwa. Kama adili ni dimba izi telefoni ya karinu mara mipadili mupara yeni.
0: Iji. Kama ini.
1: Ah, dona karamu ndoka nito. Ah, odun nomba eda tu.
0: Tabo.
1: Nomba eda ya mana me mana mo ka mio.
0: Liwiwa. Babasa. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, seu Bento.
0: Egumi.
2: Ya gum pere.
0: Ya. Ya nyor tensia kan ba ni mo. Musomole mo munika me de Sofiele barbare mwano do ana wili kai wae wene. Bueno, obo malo ki lepali.
2: Iye ne da ene so so ro aro kala ngori ndia ba ngono bia kamuka chaso.
0: Ah.
2: Ah. Ono tia para mura so ikale juene.
0: Kai ngori mo kai juene elo gile.
2: Ai juene.
0: Kamula dile mwana mwana mwana mwana nada.
2: Ne bangi ningi ne ben poko ne puna nenni. Ne juwa vina kamuiware ne Mateo ju kamuiware ne Pedro kamuiware.
0: Bai to afuna azivale.
2: So murima wae wafuna mpera marago.
0: Mhm. Kiga kala daene makana ba vuduile mbu nyo mbaze rugana kusitavi.
2: Abo yele to daene aya no lagia ni mazia wiki lagile kwa kalenge ala gani gelo mko prima na yom zamu nya bore yo kale nzaire munyawe.
0: Mhm.
2: Ko kala wila kala umunya ni gambaile munya ala parane elo lagane la.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Daito.
2: Dano la wile jinko simia malaga songoro wano kale ya bure mazidaene. Yene oona ene amu entregar munya.
0: Ambaye munya. Agua ke munya do mtali akusada.
2: Yana le rom de drabo kara. Ke yana perde ruku nuku.
0: Ehe. Bai to no tamara nyanyi hortensia. Mukano wati wati ma mburo na mabasi.
2: Okay.
0: Yamba yo. Alina Sofia Lumachirika. Vitala Minaina, Vitala Mokumarana Mitano. Nganimira, the Ganamakanaba. Hello, I know, Nani. No fear, the one, eh? Nena. Yan Limurdani, no, Navina, in Padua. Yo mabasi ulaga mabasi uatkitela alami wa e unyawila ede omana na wale zelu kingona numba mota bamakani loge bamabasa alivatado 87912657 uliweo makanali apa

0: Mukuomuchitoni mwe, boa noite. Boa noite, Egumi.
1: Gana tenenyo vina.
0: Vira Egumi, din loga nani muli patigan?
1: Gimanza oskuari mnyo wanzina.
0: Anani?
1: Adibi gimanza obudu okuno oskuari mnyo wanzina.
0: Okay, bye, kamben, so big maza.
1: Mundo kila ni, jilu kungo nani pa mwaza. Kala ni ganiyo.
0: Ngani davito. Bigimaza okani lentidi mbweni utanywa mfuno vayo mkombo. Boa noite.
2: Boa noite, Sobelta.
0: Boa noite, Gumi.
2: Na kupene ni radio ni vina.
0: Okunu kubada weni, soswatera.
2: Dini vapa.
0: Kan vanu mozelu mamakani.
2: Radio ni mfugula weni. Kadi wele mbuje mpange wangono mso radio po.
0: Mujede, mbuzi ya kaya obuno. Kwa shabori.
2: Kusa.
0: Kadi wale.
2: Obuno wa mtu mchilo urucha.
0: Oh, nyomu nye luwela ni nyomu nuna ya wila. Kwirrrr, mitana mina edo mati uwa sika di mingu. Masuzu aroma, masuzu aroma. Nyo na blom lom. Mungina atuwele, mwurama mjedele. Ejo nkalanga kipa nuhu chunucha niyo ila mwana ga jomba. Waluka nufanyo na umba ya chunucho. Wati wati ma mburuwa na gawene u. Nibu chunucha. Nashiko ila muda. Oita nyuma, mwina, boa noite. Dinloga nani ya ni muluvi?
2: Hapa muluvi, Rashid Augusto, kuna Augusto distrito zere.
0: So Augusto?
2: Rashid Augusto.
0: Kambe ni zelu zenyu mamaka naba? Ai, ngani so Rashidi? Mwenye Rashidi? Kamu ilo ikamu tuya ntano. Obe jakoro wa. Dika na muku, buanoiti.
3: Buanoiti.
0: Mwagumi.
3: Nagupene nyua.
0: Ah, urudi mugawa.
3: Ujambe.
0: Ujambe, edhige ya. Kambe ni makana fia.
3: Wanaja makana fia.
0: Kani vani mozelu so ujambe, edhige.
3: I'm going to go to the house.
0: Yamba.

0: abali wotene ana makanawa fanye na vina wachoko chedwa mpu kanini mloga mutu kanini loga nzina nani indana makania banchoko chedani bye jile mfanye na mtu mtu puravo bedana bedana akala akala wafuna gokosa kana akose wone kani isi dhimpadu linamu akala akala wavuruwa nilewe ni makanaba akala unatagi wadu tozi mwola iyo mfune uchawi uzana makaningaba yawe makata miyo anapata kweo iyo nisuzemo neide na vina baito miye kanaya uzali edha apo mfuno osakula di mwinya na mwale pogwa mlobo na vina wawiwa po di bamti za gweso akalomfuna zo sogoro badwe akalomfuna zengeze nyumba aka azengeze wimurudobu kunkala wana mandama na gasi na unoza gombe dela iba peno supada peno utawanganaga na mlabo itene nye karibolo yu mkambura wa okodo umwala murudobu abontu nda gugumelele bwa yovada onwa baga mala igile mirmani kuyo kuyo kuyo nozo bolo ila mkambura bye mio diromo ososo mpadoni zena za marona vangono mwini kana upa ganyani rama vini okusogoro ndena makani ajile umwala bonti na dabuno gamala zena jibo na zina zifuni owike la nilabu nti na matanga enyo.
1: Radio Msambika, Zambezia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Baba Mtamaka. Maleo ya ganga sipeno.
1: Mkono ndi mala mdaka tanamudha.
0: Tanamudha. Mulo kumbira wala miedha ene maskini. Malo soria.
1: Kualu kumbira. Nilege kukalango kuli wawangani wa malamulo ndigele da ipu juwana. Sabu alamulo na kodo. Nal na dhaka bili. Ngafuna adhoe mpaka dhaka taro. Mbwenye makalilo adhile ukala na enjene ayikwara nyate dhaka kumi. Ayikwara nya. Miedi malemu tana mwada. Nlamulo nti kana kansori weche. Mbwenye lobudua ya we, weo kabudua. Kaya miyo kumbire.
0: Ntambilo nenyu vale nyu kodo ni. Na abudu radhi msambiki. Obe mulo kuchiwa okulu radhi msambiki. Belua odu dhaeno lu kodo ni.
1: Ugadho kodoni, mpu mduni kamnane loboina. We teni we mkala wa mkodoni. Yata mbila mio, uku ganyo no radhi msambiki. Ditiwa, badho tambila, zintambilu wa mkodoni, abala andro maya. Mio divolo ile nao, chiku ni mazana meli, sata mbile. Say sentu shumitikaisha, vamwerni.
0: Yana kwana?
1: Jali ntambilo na mwana. Ejile kaelu wa kwana, jali kubiri ya ava yuenyu.
0: Maski na gui dhao.
1: Kana ana marimi na gua, ejile kiana mpimo. Kana olimuari mamuthi dhe nobule mpaka waka na lakabili. Weo ontambile juweni. Chiku ni mazana meli. Teve no. Ogakwa na laka sile bili. Panlupe liwe otambile machiku matana ni mwaza. Masake na bali. Ova nene zimvira
0: mkani. Karenzu wea. Vamale unyo uyela. Muloza vamuila mie tode uyelo. Kodoni. Mburago ubule wabudu ile mingani mdivai. Obe mloko sa. Oleo ikuwa vatado inga mwalo gilinyo. Mburo mui na bufugule luwewele na fedana maruga. Angana nyonga mwali chenjewa na radio. Wele, miyo digela. Peno da kumbile wili. Nova iwa. Obe dijedhe le ufugule we mburo mui na wele. Divulane le divuloe. Mkosilila.
1: Ogavuluaga mkodoni. Apa vaganyo ni vanlabi we. Nzina nao nino kuneliwa. Ovoloa. Ogadhoola bokule imala. Onova iwa jangala wenu wale nilwa. Ni mutudu imala mabasa e. Adheli ya kodo. Venevo. Oyo uyelela jangara ntu dhuwa vaheza andi mua hapa vahala bagiwe. Ano kunula nzina na oba, yono laba.
0: Uyelelo laba. Nuna, iyo anami waradhi Msambiki inga mniwele nyuma kani babe nani una mukwi. Waali muradhi Msambiki, uvano ovuma. Mbweni inga li matangani kiafo nyela iyo tabanoka. So oba weni, ali mwene mwa, ali anamurala. Anisuzi mkale lo dhuweda. Iyo vina ninga azumbwe, aswa, ontida mikombwesi. Lali madhani mwenye. Nuna nufethela ni huna nziwe zelu dhenyo. Mika loganithi wadhi ninyo weda muradhi Msambiki mpaka wakwa ni ya kama kumararu na tanu. Sema kani bambudua bambudua mvuma. Mpako vano iyo baniga ubuwela ni vio wila ntape zelu dhenyo. Chini mfanye loko sa mzomba iti mzomba mbolwa.
1: Vaganyo ni jiganyo. Vankala atu. Enofu wanyela mutu. Nje ya murima wi adhoe vopeno nkueleli wavo. Avisi sayende omutuwa ekalelo ya hapa leva. Vakalanga vaganyoni, vanukala dila. Hapa no, vankali wadhai. Hapa no, kavanda mtu nikabura. Hapa no, kavanda mtu nikamizeti. Hapa, kavanda mtu nchapewa. Hapa, kavanda mtu sechapewa. No, the tethene, atu anokueleliwa. Aliaj, anuadeliwa. Olo mvoloa, umpikile la osoria. Wi okale deretu na mburo ya obe na atuya, osoria jilo buyoroma. Onakose ejile inkoko mezi wavo. Jejuwe ni mti da mtu. Agadho uiwina avi. Odi ya kanimdawele. Na aganua jangala na elua masiku ya mala. Baita mbwa na. Kadhoa kaniwanle. Obudua dretu. Ovano oga kungavu ikalelo. Enoniwe eji. Mio podu kosa. Kailo buwene mio no kosa. Ilijilele buwevo. Paveno vanda gamutu kana zeze. Omtakalila. Davuno aga kweluwa nilu ambwana. Esi kathinyale. Zino ninyo onga hapa bavali. Wini na wani na weyo kasuse loko. Mtu tamagiwa. Muthi duka lemo mio. Di afanya atu. Alabile. Ba ifyo magomedo. Ba buruchiwa. Di afanya muatu. Alabile. Ba gomia. Di afanya muatu. Avolo ila adifanya mio. Ba ivoda. Ba abudua. Nagua. Adifanya ile mio. Ba dati ya bufya mzidawa. Ba abudua. Nona yetene jile enda na ekalulu ya murima ya apa bavalimi pawani dinko savueni asiku kale mundimua wangani kemajanga labela nlogu wa mundimua koseji ega kalida wene onwana nandi.

0: wakala mungono, oga kalila wene, ono wana nandi mwao. Nuna, okala vaganyo ni atewa kwa niya msaka ni mtongi wawila ganyo egome, onkwe chio vilela.
1: Vikala o peno, zipaduile mirumani mwenyu, zimvenya msaka ntoni labila nyumu radhi msambike, imfuna nyodu wala wila, eji nompodu kodo burucha mirumani mwaka.
0: Mio kadoni elobo, endi mwa vadidi yodinyo nya mirumani. Mbwenye, oi onoko ka wila kaya kalemu, e indinyo nyele awi atu ka iya modavi. Ne tene iyo kada mtu onokana mwinyu onlugu weina. Nona pale mtu wa agafia agaka niyo sakula. Mutijile nsakule liye enligana na mwinyu lugu weina. Mkala mgele mloja mnuanga na pesa za guo. Ah, mie ni mfune jile ofila. Ah, mie dafune jio chena ya. Mie kodiva jio riba ya. Mwetene mulivene mwomu ntame la guwea jejuwe ni modavi. Sabu ya nikuli nilana. Notia notiana nyuo vina mukana mirimani dhotia notiana. Unusakula. Nona muone limi ya wila eji kalelo ya atu. Kadi tukulele elobo ya wila. Ah, eji dinyo, edinyo nyavadidi. Eji mio kadindu wala. Nada. Kaivu elobo edinyo nyile. So, ya adizivele. Ya adizivele uvolo wani. Iyo nala atu makumararo.
1: Mavura nila mburo
0: mingasi. Banigavura nila. Na udhali wa mburo zana. Delikatawi yobera. Yafu na tuzana yake nigile. Nilo sensi tente novi.
1: Tegulinyo ufugulele mabasa radio Msambiki. Nsaka nene nitu.
0: Omaromelo wa radio Msambiki mufuruni wa Msambiki ya.
1: Vamale uvulu wa Msambiki mufuruni.
0: Ya. Yeah.
1: Fafugulele mburo eso dhoteze ni kwezao. Ya wila ato tena volo.
0: Avolo wemu. Sabu amfu nea mabasa nchibani, mabasa nchibani, mabasa nchibani, mabasa nchibani. Ja radio wela unuwa vina. Wali radio wafanya atu etene. Kali ingoli wali epa diazugu.
1: Ole wale wale mwazugu vina mtengo ya watu ya logamu anengesiwa vina.
0: Anengesiwa saba awene kona emfune ya makafiri mwari maradio. Ejoka ya pela mrima saba awene ya kafiri ya kano ninga atu deretu. Nda mtu kuleli ufuru. Nona na wila diyo radio ni mkose radio ya umfune wala bela atri uetena balimu. Nona. Entao. Atu makumararo, bavuze ilo ole beluwa, odilisa untrabalyo kwa avolo atu ganyo etene.
1: Etene, kavura nilo kumaradio.
0: Onambura ayo wa ganyo, eni, ondo wakumbile nzi, unakumbila tiwa okulene untongu wa damabasa odilisa untrabalyo. Gamala, mtu ule ole beluwemo, bamandaro wa kazoa unchibani unofune ya mtu. Kazoa unchibani unofune ya mtu. Madere tufaditi, kawaligoi. Kuwazo ugonana mtu wila mdifuna divolo uganyo nuko.
1: Buzabu
0: ugoniwa. Ugoniwa. Peno gulaka chaso mba e. Onda na mwanaku kayaliwa.
1: Jiojila
0: matu. E, nsakantile. Kadizivalile. Nali no luluwe ya vaditi. Mie divolo wa. Kavondi ziwa. Dana soka artaga. Badizwana, badipeleka, balebeluwa. Siku nanchi banimuze. Mabigiyo fuguliwa. Atumakumararo. Mumfugule luwani. Ni kosa etena mala. Mbanyi, omangwana ni mwakala omayi na mafugiyo, mabigiyo. Sabani, miye divoloa gara. Mabigiyo ya kusile mi. Ba, makina, operador tekniko.
1: Mwesela mabasa.
0: Omangwana ni mwakali mo. Ali a reporter journalista. Miye soda afuna ganyo, divoloa ganyo ba. Mnozi wa azo mwiti. Ganyo ni wapela murima saba jidile ya kobiri. Ni kosa mabigiyo ya bale. Amala, abuduwile watu yeli.
1: Mama kumararu.
0: Mama kumararu, atu yeli baiba virle. Nama bigiyo liyonda na umaputo. Wali mzugo. Wali imbelua wali chef national de centrale technique. Mudhelie, odhile bagasi zimari vaditi. Mabigiyo uanzilo kedile diretu.
1: Sabwa.
0: Mwatu makumararu, yeli baiba wafangile umo. Agora, nakose dhaviyo nafunatu zana. Nikose mabigiyo abuduwege mweli. Mabigiyo abuduwege. Ankala atu machiku mangasi wila na wakwa nyezana.
1: Mabigiyo gwe.
0: Muzu gule basi zima alivadidivene. Mbwenye nyo, obwani la hapa, mjedele, haba mfune ukusadabuno, na haba la ena ya adhile para mabigiyo na haba, noone akala noado damu ena guwa. Miyo vene vodi hivile va. Shi, hapa vanilua apuriwevo atu eli, miyo kadimo. So di njeze labwe na mfuno kusuwa kala nelovu za.
1: Nyo vina mwabwana.
0: Murima gadama lo vibwania.
1: Mm.
0: Diganga nampule azugwa limo da balane nonzik. Mie dana sexta classe. Impule makala atu aeda desma classe quinto ano.
1: Uhum.
0: E na quarto ano. Ambe da ganho. Anazugu amlato akafiri digawanga na. Mie dinda no temba oku no onchibani umjeba vene vano kala ba mtu oila novula na azugu na baiten. Agora. Bipa duelo bo. Enlo gamia wila kokalova nene.
1: Mm.
0: Peno digelo kwa peno kakusela vi peno.
1: Mm.
0: Uzivelwa. Muzugule oko selo bo. Makuelo ya. Mm. Oikurubari ya. Oko sa kartesi wangana wangana. Dabuno mvuza kenye mendi Salvador.
1: Mm. Nga ilo bo.
0: Si.
1: Epadu ile ya bure
0: vanili. Nga mulado.
1: Mm.
0: Depozo dide ila mulado wakala ilo bo ya padu ile gomanga. Atu bavolo wa mkadea.
1: Mm-hmm.
0: Ya aliki prova ya alfabetizasao. Entam yo, afuna kali nyongi le minili. He, padidhelo biro kunovolo wa mkadea.
1: Mm-hmm.
0: Mendi Salvador bani. Miendi likartena meli kwaze atres metros.
1: Mm-hmm.
0: No mangana kanakula. Dini musoneni magachitwe ne dofugelua. Mendi Salvador, kenye? Mieno mangana. Digilata.
1: Ngafuna loge lo boe.
0: Dimalo kosa kontada gadetene me. Ah. No venya da wene. Mio venya. Mtu ya finalu alba kukuvi.
1: Wako do wakula.
0: Omkuela mwena. Maguga tome grish. Odo mkagodo falisteri.
1: Yepa.
0: Wali. Chef de redação o emissor provincial Onias. Bye. Unangana. Metene. Dilega apure apure. Andana mtemba. Mkagoda no gorongoza. Mie dadi no kuno. Epa. Estes. Somente estes. Eke passaram. Belton. Sala de aula, o escola é Milcar Cabral, onde bani.
1: Obera.
0: Obera. Bie, vamos só daqui a qual animo. Me dá na wangana a tua bela libertação, lila, não sei. Mkoselo ani juene msora gaja kadavo do virare.
1: Ihi. Ozivelo avu.
0: Ozivelo ani ningontija mtsala makana kwa namu.
1: Ihi.
0: Nikala pron. Aya kadao noni. Nifuna loge makani vangono vi. Ni vaye prove jina. Bye lobudua. Odo okule. Mkosa entrevista, ne.
1: Mm.
0: Bye. Logana hiyo ha, mna tamele ganyo hii nanguwa hapa dinyuene, yemfune mkosa kani hili, hatu nafuna mazana mele, mkwela mkaga udha makani yaka kene, umala. Nyo nlodho ha, bye. Nipuri wa nofolo ha. Mdo ilie, ngo mgalogeli yao ila digadhoma putu, mno mandaru mazinenyo, adhebu akosi, mde mromo laba.
1: Hmm.
0: Mno mandaru wa hiyo nloromo laba.
1: Kamana, ejile yoromo suzi wa famali nyu opuri wa, yo ila to mroma dhai. Nyo kamana, kamana laba kafugo.
0: Uhum.
1: Esse dente do dai, tira dai. Mosuzi wa. Para mim nenhum lab.
0: Mude do bule canical, lenga mude de no bule dai, leno, ila bosuzi wa.
1: Nelo lab.
0: Lodo cala na qui, abale ala bini wale, cotua dai, chibanene masuzo. Pronto. Loro ma wedia ma basea. Majima ganha dia o documentalista. Dile que cadman lemo mueri. Lomo darua logo para coordenador de missões. Venevo, pakunete lemina teo odokala lokutor jornalista.
1: Iyo, nchamage la gusuguru wa makana bayo. Labo nti na malabo menda mweri wa utuburo. Maso mendi Salvador. Na fiaga masakabo. Penu matabela dhave. Penu diyo chinjile uva nene matabelo ya kaya kakene penu matabela dhave.
0: Doni inga kazi chinje ilechi.
1: Mm.
0: Mudithi onokane kale loya. Iyo... Nangu maniwa, nankana matugu manu mwene mwale, nofia sekune unti.
1: Uh-huh.
0: Nako seni hivi, andi mwe mbama lota dalela, nivire ni mpu, nivire ni mpu, nivire ni mpu, nivire ni mpu, niko seni mabasa aba, na alboni wa, mabasa aba mpuno mwe umari, aba le nantadelua, banedia. Gamala, nankana ugumana, waja, oja, ocheta, o beira na kana kulubi ya chembelu wa senya ora.
1: Mm.
0: O pontajea. E joni ya gumanichi para okosa feste ya sikune una radio. Apa linelo seda. Nongwa, noja, nocheta. Na hali siku notaba. Mutu ni mwadhiye. Olo lezela. Karo, tebua.
1: Hathana mamtie.
0: Mamtie, mkwe ulezela. Anodhoa. Asi mejmu. Ega fiyokulo magomedo etene vina ntukulu wanakaro. Oti wa mawa ni mawa. Bye. Siku ni vira. Jako simu.
1: Movano, peno, vamali nyo ovuma. Unukana muthi wa mvura na radio, ngamio, koelua rapa surundo gapa kwa alugile dhai, engakala. Obe, akane nuna mnyo yela, azo mbaba uvane na ato, na iyo kanifira. Nga ya ufuna, nga wawe tamaro yela mbwana, ya mfanyela nyo uvira mbu dhai.
0: Muthi dhubo enukala onofia, mbwanye nozi wa ya wila, dhilobo, kala ilobo enkana guru, nsaka, iyo ni tene lemezeni obe novege ni nsaka. Oga kala mima, oda unuaga, omzombwe, odo kala mdimua, oromovolo wa uluvalani, de tede neso, mutio nokana dikale loda. Egi nkali ya mdimua vatakuluva eka nkala ngegile ali ya mzombwe, obe ali ya mima. Na nrumela gavene vo, ejo, apa kwa ilua dhai, ega ikala. Elogelo, kintia necha. Akala kala vakala ninge loti yana vangono ejo ene awansaka.
1: Kinje awansaka.
0: Kinyonga awansaka.
1: Mwaro mwako fiedhiwa na aname wabale azvilu chana mabasa enyu vanene valinyu vatakulu. Au ziwani, ya, urukaya so mendi. Bakalango mwoni penu, ngamie dafuna dimuziwe, duzi wana pa dhane. Bazi vero wadidu, waro mwako fiedha ni mtu dhane.
0: Chibarene noguma na gana. Noguma na gana atu ate mumviremi mui nono dinona mendi Salvador dule mendi Salvador si. Amala odada mela
1: ewe lizine ngafuna
0: keze iye ni kanini mdoro mele chamkaya nkalanga mendi Salvador du elo buenruma mradio ni kaya mtu okala onimedonga iyo amala adada mele ondomo ligela bondia mendi Salvador mio bondia magumini nikadiye nga ja ono diraura
1: ndeli zuna tinteni
0: dudeni alves ven vale no kala mazima ngono vini no aridha ndimwa kela nkule mwako zimia nyo mwelo dipuja mie lukule diifugela mkambili nyano loga meka nyo kuno mnongo akachaso di nyo mno cheta agora me di cheta ora gani afuna mdo nyo me no machete kuno utakulo
1: Nona iyo ntamagila kukumunu wa makani aba eo. Peno dilogo witho maria dhimfuna nyo ntietha. Iyo azombo ntida mikombo isi. Balabu wabu dhinoza msoro nmoni. Nga ande muhabale. Zelu isiri thati ya ni mpule muradioni. Adha na uvi. Akana buku vansuzi wani. Baobula mpuno muradioni. Wila bala halimata kulu. Avuruwani agafaraji kaladi la adiretu.
0: Zelu da sisweni. Voroma nukana oreme zawi na kalanga yu anamaluga elo gelo kaya yaga lo suza ikavon suza de tede ni dimuwa kwa nila mutu no kwa baga suza vi podu uluvala mnu uluvala lila kachiku lekala wadhi ina di inonie venevo nufanye lo kuru muela uilela opure chesile da di niloga anyali belo gelo ya sabu anyali belo gelo baba anuvruwana nonaga zivelua sabu anu iwa onoluga ngaweni Nyeni vale na maluga onozuzumela. Okala mlogi wa deretu. Avuru wana ganyaya. Agadho ampule onologa vanedi onozuzumela. Ninga mabasa. Na maluga wa mradio ni. Nika langa mtu o ikana muidani. Nga kuda nchiba nikandizi velicha. Nga kuda. Omaro na atu eteni. Jijile nkala mtu. Nga nda. Dhilogi yenga we ludo nanga. Waluga ya nchibani Iyene Abala nkali ina ikali lwa wajijue ni ntagi ye Ogado tagi ya nge juwe ni nkali ginyo Nga welu dona We kali lwa wajijue ni yeno nona
1: Awena nona nukwela ula Odia na maluga ya odu Kankala murudani Unkala wenu uradio ni vibaye
0: Unkala mziwa Mnjima mkasha ni mwene mpo
1: Mwaluga ya wila Miyo ganyo jiyo ula ba muradio ni Idiadi zivela maditi. Kuloweka mwona anga ganyo. Mwona anga peenu mavego. Elobo. Efunilenyu na muri mawe. Teno gakosaga. Kinupa. Chichwe.
0: Chibanene. Voro maa miyo kaye ya ganile mi ningarikali na maloga. Mwenye obed labege mradion. Kaye ya ganile mi muimani. Muimaziwe tena kali nsilile. Ngarikali ngole. Ngarikali ngodu. Ya mradioni. Ne. Radio ya wandizi vela. Okala motida mabasa ya bandizi vela. Kiyadi the chamsono ni likala o ganyo dhina nguwa the adizi vela.
1: Nyumu wafuna mkale ni?
0: Mie dafuna nga dikali mekaniko.
1: Nosenya
0: mkukuta. Le tene ni dhidho ugwa. Karifi leo ni kadadamile.
1: Kamzulo suza wani, kamzule.
0: Nao, mie disuza da kataru. Oshkole hartu chofisi yo mjeba. Kurso geali yo mekaniko. Mdo elimu bera divoloa mganyo ni mpo maradio a zile dhilogwa. Mio, nota malani udo odifanya. Mubwela kaya wila, odene wa alimu wakala the only leimu. Sise nevi dhinona yo. Obe akale only leimu. Nga jintame linyo. Nona di logao ila de tedre di inkwa o vilela. O loga on loga iyo. Anya baba niwa. Enofanya la wazu zume la vina. Wila mwase sanye de deretu. Nikana dhopadu wa di invira mwila boni mwe. Nofanya la de tedene na wiwi yege aba na adeluwaya. Na wiwi yege deretu. Nga mloge luani. Wawi eji pano. En labele labo. Wete no lo li radio on labele labo. Abala ni mvruwana banya libe labo. Enofanya la yene apur yegemu ya wila a. Ni mvruwana radio ni iwamu eloguwea e baribari elidhai dhai dhai. E ilogea vina. Nwana ngele ni suze geni vima logelo. Wile la naden logelo bui un e ilogee. Ole onfune uilanga ewe kanone la mwa gaino nelimo. Iyo kanimpurule elogo. Enofanya la vina. Abala na mewaya. Ekuwe uge mradion. Naweka mdhavi. Makani ankosi na maloga. Aliboniwa.
1: Na mchito obe na obe.
0: Na mchito. Waga kala o maa wofanyelo tapule la vadidi. Bani mtapule, bani mkuwelo le. Onimo ni unga unonone le chamo. Aden logene mwa eno bobae. Mayani vengi na mchito. Bani gako sana makani. Akwa wa bagawi wa. Egile eno waralia. Nga. Nga dito radio ni nga, noligare la wapanka. Nga di nkwala, nga muniwe lage mo. Mia diromile membe isi kadimfo da. Ovolo kuluga wila atu enjene anofuna. Iyo na obe gevi. Nga mchito. Logaga makamaka zilichidawa. Wile lakane ofuru vina nguwa wologa. Nge jinloga yo. Logege makani anamawani. Makani agano dho laga. Abale anda anana matonga nga zinazumia logege ntapulelege mfune ya chichi mfune ya jijile. Eswe ni tedene si ni mukali echa radio maro waname wae.
1: Baito mio di mfuna dutama aleleni mudhi dhubo ni vaile enyu ya wila logele makani nga abani muziwe bani mendi Salvadora kana apano. Ako dozi wa varomile mendi Salvador mpaka ofie dhu.
2: Radio Mzambique, Zambezia. Radio Mzambique, Zambezia.
1: Baito, anamudhi hiyo nazi vilo venji ukali na nyue pari joko mfurona kama basa ba alizu na echuwabo. Walukunu tudene mkinyo malabo tene, wana mwyoji walizu ni inrabulia, otuvu inzi nantika na Belton Kasimu, dana ni kamiedho na Paulo Lopes, makina nukapra na mazu. Niyo ni utiani, mpaka labo ni ina.